sokuthixo kiziyo yami silimile umoya wami uyohlukumisa impilo yami similele wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizi